0: kami alo wedare gorki tsaka kami sekaya maktage isit michirake ta kami kayotawan da nira ni chako yakanta whatsapp
1: 36 24 97 08 52
0: nako gran resistencia yakanta
1: 137
0: da kayawota ke kaychiken kanachala taki yakanta
1: 911
0: da kayta na dokoshi isit yakanta ka kayay yoko yakanta ka ano gori sinagaway yoko kami karita kalik tawi isa ke kunyita kanyi isit yakanta ka interprete ka kami kaya jini chigit se ka kami te komi se ke talo

0: Da kami alo we dari gorki cha kami se kaya maktage isit michirake ta kami kayotawan da nyira ni chako yakinta WhatsApp
1: 36 24 97 08 52.
0: Nako gran resistencia yakinta
1: 137
0: da kaya wota ke kay chiken kana chala taki yakinta
1: 911
0: da sa kaita na dokoshi isit yakinta ka kaya ay Yoko yakinta ka ano gori sinagaway. Yoko kami karita kalik. Tawisa ke, kunyita kanyi, isit yakinta ka interprete. Ka kami, kaya jini chikit. Seka kami te, kumi, seke talo.